0: fundu kununa nyepa kanyepa yetotala atuya kutina uchicharuna
1: isa
0: isa kanyala atisa mandu wakamitarai
1: wata
0: wata ni yakasarika lantana ndandana.

manam. Po we chene manam. Ma bong fe ko we chene manam. Dengaru subani sukale kinaga. Dengaru suban seni sukale kinaga. Dengaru wa unime nyanam babena ho unime.

nene amadu gai baba gaji ala ge izadenja baba gi jabu agu agu agore ademune ene da mona abochika nagbara le ko biwawe ai ga nango nya pagajogu ai baba ni mo to ba gole gaga gole gaga gu ye